0: Bakalani vanja vavutembo eri tukira mayenga mareve obukoni werihimbikwa na Ebola gundibucho eri hika omochivungo chetu chovunyagasa no momaka wetu tukwame ndeke ndeke eshonzira esheri tunga mobute ya wetu ono ni mubiri wa bakalani vosi.
1: Eruha na kutsebu, ereheta na rindo waka kutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo vya bukoniwa Ebola. Ebiminyikalo ebyo biso sene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo vya mani hulukako kutse okomutunga wae, itwa ya luba, ehiri, echilamiro, busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa na bukoniwa Ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba area abanganga. Ebiminyikalo ebyo vya mao habwa omubatsi oluba etukandibia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kandi twamabika kiria itwe na behanda bekuwera.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
1: tukaika kiraya omanzira yere naba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidroalkolike
0: eribu waluba omundu kwalwere obukoni bwa Ebola neritenditula okovindu viwe no lunza na matande nevisalo no musasi na mavi wiwe neri kwama amahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu
1: oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omukakiria eribasula rubukuni obwa Ebola.

Wasinja, wasinja kande bahu kiriri metalike shangwe oyo munganga yokaluru ko lupitali olwa murenga kande nama bihikomoche nemba eche kwanza ambu bakale te chipimo okolupitali neryo omungangina to keribia ina mali bya makuni owaka kukendera ya nibwa mbwe saha iyo ewa mabiyo kochi okolupitali tukabashima kandi tunashingo komore banji inyo mutrebulere chine mbachino inyo mutrebulere programme eyo lupitali olwa Dr. Muringa kandi twa mabihika tunashingo komo kabe muna mutukwa momobeni omo Mambasa mweyo omo Chondo abe Butembo itunashingo ko murebanji inyuma biriowa morenga na nyoko radio kande yono na mabihika tuti wasinja okunyoba usi inyomo kabe muna mukwa merera biumerera biima abyo tukabe tunamubabura ko hanu kushu radio abande tuti muheri ko makadamia abande tuti muheri ko mbutu mbalimbali wasinja okunyobusi inyoma bresaye kokosho mbutu kandi tunashingo ko muna muhera ebyali ebyo mutunga ebyo ndeke abanje bane mutunga abande bane mutungo kosho soshonjut abande babere ya tungo kosho samach nenyu tuti mwashinja nabande babiri ya sukulu pitali bakashendo kosho dawa esha makuni wabo nabo babere lama okulu pitali olwa Dr. Muringa. Dr. Muringa ni munganga, Dr. Muringa kandi ni lupiteli kutuko na barabando botutia kunde esa tukabyo ku radio nibwambo echine necha mu byutu likabye rina muringa neryo mukabula muringa abande kwanza tukashima mwabaretra menyoho muringa yuwe ne wene hakabaneka olupiteli olwa Dr. Muringa na mukeshebuka tu ku radio kwebero benene lolupiteli olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga ukima yenzere ikaso keremutir tulio mudeze mparsel okunanda chikwa hutu wa mabulia na mobangabi abalabi na mobangabi abataximem abania ho utukulupiteli olwa muringa antuka owa muringa ni lupiteli tukabe tunehalia okubulindambi kandi biru byoshi Hopitale Muringa liye visionnaire de santé globale basi tu tukabura abantu mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bikendi byabet abanjabu mwinywe babrika halya babri ireberia emyatse nga yene mu basulayet kutse emyatse nga yene mu byait tu mwashinja kwanza okunywe boshi inywe mwaberehero ko okomoli embutwe ayuma yamuli mwabreka kuyoko halia embutwe yo kabisa mubasule nayo bolobol kande tuti mwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere erikukangania nga uketsungana nayo ut kutsinga ikahera wayit na kwabo ushinywe boshi mwabye mule ryo kombutwe no embutwe yamuli yichinyo kulupitali olwa Dr. Muringa na moya ngabya makadamia kane halia abakaronda yakaba akabrelas na muangarunda ya ayo angana tuko mopipinyer ayo si ne halia ebendo bendo antuko mabiko kulupitali olwa Dr. Muringa ebyo tukanu ku radio utinjenga saracheno ebyo si bene halia Dr. Muringa kutulupitali olwa Dr. Muringa ngoko tunamutangaza ebyo byo si totele no tunio mo 4 mois eye promotion e 4 mois no muya natuka echero Dr. Muringa anabya utu bwine bunene obwelichi ngula farmasi nene eikabia mwebialia na shombu tumbalimbali. Tuwana mabuweri nga truwa semene echi nebu iwe chitino ngoko tuniomo promosyon eyu kulupiteli. Aba ngaru ndi shombu tunibu ambu eshobeji. Shabiribia nga tuwa matuwa kushoko hake akanusa. Nako kabiribia nga kama chimoko beji. Na shodawa mbalimbali ngoko tutukana sito ndolo kuradio kuhano. Antukale no, inge ndibu rabando neteno, tulu ndi profite. Oko verobe no, benu wabia ulairi uko chetabu, wanabiu kwa chuu ukuredi waka wambo chetabu cha morenga cheremu ebindu fulani, uwa vili wako cho, neri erikutari ya umuri ya biangari ya mabia reke, neribu wale no wa mabi hikayo okolo kelo wa uolo, eba ne muende kuhacho. Nga waza wa mahambe adres eyu lupiteli, ndambini ndambi, chero ne chero antuka situlebo la halia
Dr. Murenga iwe na wene halia hakana seba wamabika halia utunibukuni fulani yaka bia bikupi mangoko tunalie tukolu embo wamabio omoberia kaloma neri waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watibiteli ya banganga neri okulupiteli ulwa Dr. Murenga ukawa bihikeria eche kwanza tuka kulabayomu chipimo kutu eche kwanza tukalete chipimo neri chipimo echo Echo tuwete kuhalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia wusi wali omomoberi. Kuchichakanja omobere wawu nga anemu basulati ukumakoni. Kuchi obukunibu wawu nga buso sirebote omomoberi. Nerutuwabi nami nyobukunibu wawu neribu waho nibu wawu etuwa kutengere shodawa. Esahamba ngenenu bukunibu wawu. Nerukala ngera omochirochi umatu wabi nywe dawa. Kundie dawa yu iya maenda nanu bukunibu wawu. Omobere wawu akana vya kwa shanjema na wana tukeribu na vili tukere watera na omobere wabe satu honga tukirie dawa na ilu tukasima oku inyuevo usi inyo mwonemu patere dawa okulupiteli olwa doktere Murenga kutu hoa Murenga abandoba nene baka tukwa mahale tukaba sima kunditu ekofiansi muka mune singoko mamabi ikeno emunemu nditu ya halia abo mukasuo mweri abane muhikeyi abane muluromo beni bane muhikeyi abane muluromo cheromba abande bane muluromo lubero mwaha antuka bane mtu yohobu tembo ambasi kwa Murenga kwa Murenga kwa Murenga tuteri ihichaho kwanza neri utukana bura bantu tino na wamabi unie yo urehale na butembo ali wetu wabiritu wabirobe nene kwa Murenga kwa Murenga ni wambu kwa Murenga tutukanza tutengumbe e adresa isi wanaberera wayo kundetu wamabi hikohabu tembo okuna mwiso ye guduro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Aba ngaluro mobeni ito tukalutu wababara tu oko mwanzo. Nibu ambu ni mwiso oko bandoba kaluro koluhando lwe nzia panda, oluhando lwe matanda, olwe ruenda. Nerebo kundibakabia ngabaka chimiromo vile. Nerebabi chimiromo vile. Ebo tukababara tu oko mwiso owe guduro. Eriki nishasa. Eriki nishasa. Ye guduro eyeremu wa mawa mukatikati. Neru okumwiso kwaho okuguduro eriki nishasa. Dezium parcel ukasokerali chila lueche kizeki. Kutsukata kibianga ukasoba omutiri. Donge dezium parcel tu hoa Murenga iwa mwebihika. Esha moto sikabi sinia huhihia. Abanduka kasaba halia bakusula hoba nene. Neru tukana burabando tutino tu. Ewa luwa ye kasa wamabi uneha kuhi. Ewa sembereshe wakati. Neri wamabi ya sembereshe wakati. Ewa unemuendilua yoluba. Kundi abanduba kaba abe vya banene. Omunduwa kalia. Wamabi trebuli abandu. Aba brite hikohoa Murenga. Abanduba kasi wakulupiteli. Sipa mbabanga ngabane mkola volo volo. Ale we. Abanduwa rebya banene. Ukale ndoria. Kundu unalia mwa yao. Babe mubuga. Babe mubula bako. Neribu na mubatasha barati. Iba kutukako. Nero tukabura abandu tutenu inyomu liha kuhi. Tukatsu koko samoya na nusu. Seter trant. Aho kabisa. Aba kapi misaya. Itwe tukanana aba kapi misaya. Na aba kashe ndesho dawa. Itwe tukereba yako shodawa. Na aba kasha labo movio ma ebye massage. Kunda halia tuwetra ukobi mambali mbali ngoko tukana babura. Kundi kurei kabi ene hukubu lindambi. Na aba ritu koko samoya na nusu. Aho vile munga ngena mabe pango kuna fesi yewe. Neru kala ngeroko samoya na nusu antuka naboko nabakala bomo byoma eba mabitu karela boko byoma itutuka nabura bandu tutino antuka olupiteli olwa Dr. Murenga wabiri luo wokobe okobero wabiri tu wokobero Murenga Murenga Murenga wa Murenga neru tukana nabura bandu tutino echindu cho utashi tu ukabuka chirenge kaniako se wangalu wa minyereranga chirechete chikanza chitingumbe iyi nayo iwe hikayo tu anduka olupitali lwa Murenga bo tukashimo Mungu hale na bandu aba witi miti meri waticha kande abandwa inyomure hale esatu kabu watu tia nero mukawa za mtukalenga kundi tuye radio tuye radio ikabu weberenga yabyo bo wabi ya hikaya byabende ye anduka Murenga anemu watika ya bandu banene sana okumakuni wabu kwanza Echindo chutu kasi miraku ne baburango ko amakunia kalama. Abandoba nene
nibo amboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abantu bane mulama ibikubabe na mulama ishwe muroide sena mulama e prostata yene mulama abantu abakwire emigongo na shombende sena mulama abantu ababerulale romo mutwe na mwanga bya VC abakabira waba ne mulama abantu ababuri ku stoma embende ikaluma kutse ya mwanga bya wetie endaya wika kwendera ya abantu bane mulama abantu na mwanga bya michi emichi yabare kukata ni bwambo ukalangarana bisondo bebenga bikabimba bimba abantu bane mulama tukashima oho wa muringa na umbeno washerundi ya chero uti muringo uyu na ibirite muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinuko okochina basende bole racho na ina masala na sa ngasoko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yayi na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakuni abri turundia amakuni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matende bishu wa shirika kirio kumakoni basi tu kalangira amakoni ini ya mabe atakio mobere wao nari ya kuteka haimerera ya kubwa mwechi ya kubwa mwakagala nari umunawire tune mwendeba kaniria omundu nga wangatsu nga nano mobere wao uwa wote nibu ambuto tukita mwekanuni za afya omundu na mwote wangabi shule walwala kundesa tukwela baya behendia bia ebya makoni abandoba kawa za batikalenga tu tukabele teraba lwere abo inje sini lwere erwe bio bo sinanga kwa mabyo eye ukawa bio wakando neryo ukana kate kwa mobwenge nerika na kuwe ticha omundu shale menya ebero bio munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika na kuwe ticha isu washa bika butembeno kunde shi ulwere naru ebehende bya bakoni oko oko radio anduka se se utolerere kwa maku byo iye nibu ambu eriyo wane bure eriyo washiri luhaya wo wa makwa me radio ya uyaho tek radio ya hutu ale ho rekerera ne bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enali ala ku radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane muendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abukulupitali lwa muringa echitabu echirimu wa makoni echitabu echirimu wa makoni nango ko ngatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayi wati chiwe ne wene e uchineno momaka uko makoni wao omutwe akana luma neru na uti akandu akuna sho mamutwe ambo mundu akima yakano na kano neru tu omutwe akana lama neru utashaka kaformile kosikosi kana burabandu tututi omokwenene edawe tu ikalire wamayo kulupitali isho wazo tukalenga ni lupitali lwa tata wa ukutselwa muyomba wenyu utinarobane mwende kwere anduka edawe tu wamabuliana bakakukutayayo omobyombo.

tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa. Banawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga riere neneha. Abandu bakawaza watu karenga omndu amabyo ko mubere wanene hire. Bamingi banawazaka kama inakuoka ni juwe huku abuni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mutu kubadilisha ngozi ya afya. Neri watendera. Ebre nga bikunyo kunyo manga mamazi mboro bepele bya kuhako. Nara bandoba kawa za watikarenga ili njuu kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua vyo mumaisha weleria. Wengine wanawazaka oyoku ndia kalia eru oyu iye kwanzu kumakuni shangasha muhamba. Uya uti ya maisha uwene kunda kalia sana. Akali umasubui na no mutunji na no muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana. Na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na ina matabi ya mutrekeba di. Ebyo nabiriru ndiyo moche huo na mataba nabyo. Mbenu sinende shasha luwala kwe. Tuko ba mingi sana benye. Antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanatro lere. Niruwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako. Isu ende shasha luwala. Obuko nivo ngokobu ne. Antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao nerebendwe bianganare kutre wangaluwala. Tu ukana luwala. Kando na ute no kwa mutoka, okalu ala iwe virihimba ni nyumba, okalu ala au na ute no kubutike, eyo mochi, eyo mo galeri mohano. Aloru tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla. Tuseme juu ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Ukaa wabishi, uhambere chindu, chindu chua hambacho, ngokoba ngakuri ambeno trahe, trabi ukanywa maezi. Nero chendo chua taa ambacho antuka ni kawaida, kutse ni lioblije, kutse ni obo leche rongesha benganyo kwa mati, unashika ile kitu. Na baada kushika, unakuwaka na huku unafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende, ebe ndi wangabu tichendoshe na ngakulesha hacho. Unasemda, ichi antuka unatia limite. Chendoshe na ngakulacho. Nangana ishi cha netia na mocha ngabi chihire. Shibibu shibihire ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalinda vile vile. Njomana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Uneza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundu tu muliolomo anao terena nuwene tu. Wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iku na funksione omotre mambeno. Ereho mola alwa katuwa muka. Au sa zengine. Donge everenga ibituma sangala mtuwa omunduka mtu wana mtu wala kulupiteli na nakalire. Kan alu shatu hire. Vilwe vete. Anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya. Muku wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika. Itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu. Nibu ambu omundu yue newene na yakana yetu ngako. Nibu ambu wa mabutu nerukare kira maisha wa uo mungu. Nerisuwe ndibu kakole shesho dawa tu erholen ahona aho mduwa kariga. Antuka dawa inakuweka tu niko nasaidia mutu. Edawa na yu iwiti ya kagala. Ngokotu omungu nakane tuwe tika yokobe hende. Ukawabinyo dawa tu ukabia ngawa.

Tukana bura bandu abo situtino wabi hiko kulupitali ewa Dr. Moringa. Kumbe iwabi unasitu obukonyobo ukwire. Kande iwabi tukanane dawa. Ukana bi unemulangira edawe yu nga yini mkuwa tika ya yete. Nibu ambu muri kirimuanzwa. Omochi kuhie chemiatsi itue tutukana bura bandu tutino wa mabi umoberia kaluma. Nerio iwaluwa yekasa iwa hiki lupitali. E adrese mwabere hambayo kande tukanza tutungumbe okoviro viusi tukalabu kushu radio kumbe mwabere cha minyo tukaba neka e adrese okijeki okuna mwiso we gudro owe kijeki nerio omodezi mparsel iwabulia utiolupitali olwa Dr. Moringa okuna ndachi kwa okulupitali muli kirimuanzwa reno tuwite ayo tukita mo promosyo e promosyo ni buambo ababye bakabule dawa habu la makuta esiliesho dawa twabirita shatu kubeyi ababye balairu kupomade kanusa epomadi eyo renwa mabiko kulupiteli omokatalie kuwene eone mwende banayu ababye balairu oko okochitabu echirimu wa makoni nango ko mndu akatambira makoni ayo ni bombo chitabu cha makoni acha madawa nacho tu wa mabiko kulupiteli omokatalia kuwene mbeno eune mwende banacho ndambini ndambi kote kwenye muna kwaka na muku natusikiliza hapa muvili ya Butembo munatusikilizaka Mubeni munatusikilizaka hapa Mukiondo munatusikilizaka Mukasindi vile vile msikilizaji ebiru byusi inje chindo chonga na burabandu ushabuka uko wa Moringa ku radio Moringa Moringa Moringa kumbe iwa bereta minyatu oho tukabaneka e adresse nyisa itusire senye unafika Butembo kumwisho ya gudro ya Rikinshas mwisho s'il vous plaît mwisho ya gudro ya Rikinshas ngabo entu kumwisho okobangana luru munzi ya panda kundo wabiluri nzi ya panda uka chimiro muvili na ruka wabi yahi koko oko Rikinshas e Rikinshas tukana burabandu tutu isi tuwa kuliku fizio eye ridambias na Eriki Nishasa. Eriki Nishasa ye gudro eye remu wa mawa. Mukatikati. Mukatikati ya kenzere yu mwremu wa mawa. Eri Eriki Nishasa. Wabi nahi kukumwiso we gudro. Antuka wa mabi hikana huwa mabi hikatu. Nerio okoluhandi olu wa marembe kukutegos ukataki. Vyanga ukalole remutiri. Kutio kuchilalueche kizeki. Deuxième parcelle. Neri wangana bulia uchulupitali olwa Dr. Moringa antukasi wangatu bola tuli kunandachi na bandoba bremenyaho na mwanga bulia bataksimene na mwanga bulia balabi antuka owa Moringa ria bribierina kande abandoba katso menya habwe byutuka kola neri tuo kulupitali hakabi tunauti ya makoni au tukabi tunamubira bandu tukababembelezia tuti ya makoni aya antukeso dawa twabare kolasho wamabi hikeno okubukuni obu lingo obu kutu okubukuni obu. Asa kwanza imani yenemo utinjenga ya lama butere utinga ya libayanga nemo ndalama. Asa na imani libu tunainga ya lama tu. Tukabiri kirabandu wabu usi inyo mkuri ya prostate. Kutse uwiti yo mundu wa umwana kubirire ati obukuni obu ukwire ye prostate. Kunditu tukwa na burabandu tutino. Amakuni abari yiramena. Echindwe chonga na buwechu wabiru vyosi. Amakuni abari yiramena. Neri ituwe banga angashitu litu nzokome na ubukoni. Tukatu nzokobu lumibu ubukoni. Konde wanganabi ukabulano ubukoni obo ukwire. Ngabu ubukonichi. Ali wabi hiko kulupitali. Uti hakalo ma haha nutu. Uti anduka konga yuwa netia na netia na netia. Oluba nzolu. Mbeno lwamani tukako ebero wabesatu ya mahwa. Kutse uluba nzolu e yenga ngoma ya mahwa. Antuki hane mulumu. Nerio. Tukako hedawa. Kumbe echi nariye kuli tukulupitali. Kumbe mama kutse baba. E shanjema ama badiliko e wanava nawo. Utinjetu oho nikatukire dawa. Edawa na nama kolebre ngabiro visatu ni mnyo kuyo. Kumbe tui shanjema e unawiti yeyo. Kani tukanza tutungumbe wabi hiko kulupitali. Antukisi wasobula. Ngokotu unariye hikahalia. Tukasi mumungu. Kundiabu siyaba nemu hikaharia, nabu ba nemu shima, eshodawe shotu na mubaha, nabu antukuna mula ngeromundu basi tu oyu anekangere rahano, mweni weticha.
kunde na bine ina mabega alua eni chinie neka e unieke yu nere unemo alua ma obulumi obubukuni ali uka wabitsuka nane dawa ukabi ni muyo waticha kutsebu mhm ahiko kwa mkonde wabiku wa haka luma nembende ya vya yika luma kutio muongo nerio aba ndukala ngerana ere sobalibi iri ya lu ya vya lubanza nerio mbino baba rikubara ambu ambu ne prostate ukende yikasa baba ukende yikasa mwala wetu emebats eye prostate tuwa barikolayo na bandoba ne mulama abandoba ne musima edawu eno ohuyalwa basi tu tukanza tungombe emuno msabara banganga kun esho dawa nasho esinde sikana luhari esinde ridungasho rikolasho shikana saba katembi na experience nenene abandu abo tukababarekera itunasi omulabira dawa na kala ko Mungu tu ukindi watikibwa tukabirikira abandu abo usi iwe babere kubura mbukure emuruide unasi esaba kakuru ame na ubukoni ukabulanga wa kwa samo buti kutsinga butuka buti antuka ukende yekasa kulu banzulu emuruide ishi watasha kulishe dawa ukabutuka pima pimanga ine mundiku waticha kutsa utembeno mbeno unashisho dawa sikabya sinene esende mukana si ulokonzere ku ibakali ndiria nashu ari wesi ukabishu wasinga omokwenene tu tu ine mundiku waticha nga imani ukasoku lupitali etu na witi edawo eyu tunasadikirie antuka edawo eno okumundo we muruide na mu muruide yama mukola ku bro binene na mu yabiri tukarebya yeka holok na mu mbende ya yomundo yu yekaluma oku muruide tu tukanza tuchengombe na u ushaka ni rayo wonde utichana bya chero chi umatu ene na mukwa mi radio eri na moringa ambomonga nga moringa ria maserayu na namahamba adresse ya nerio na inama yayu okongambo emuruide tukana barabandu emuruide ikana lumayembende emuruide ikale ko muberi uwabyuka yuwanga unaluhire kutsebutsebo emuruide ikale kuwa biwa uwabyuka ko bringa bwata omumuberi emuruide ikale ka ne byali wabyuka byanga wa masombole byali chino shin transachu nero emuruide eyo muhulikirire mwanzo tunemuwa tikaya bakwirei kande yene mulama antuka tukasimu Mungu esho dawa si every hik no owa muringa re no tune omoberu ebi promotion ukende yekasa mwala ukende yekasa mwali wetu kutse ukende yekasa mama okomotsi we muruide mbeno ya kuhamba habu imibiri erikalabu nene mbeno kuchitumbi ya kuhamba mbeno eritende byuka koleringa masporo ka fizike ka kitu mbeno ya kuhamba omulabire byaliye tu abandu aba tunemu bawo ticha okongambo emuruide bane mulama tukabirikira abandu abusi ababirikwe bikuba abandu banene babirilwa lero mu bikuba abandu aba antuka tunemu baho ko bremoxi ale tunamu tuno ko doubt kita mu bremoxi eyika wetika yechikuba uko wechikuba chaunga chikaka mu mulero kutse chikubi cha bya chikaloma kutse wa mabikolo mubiri neru iwowa nibombo ereho mula uwabya nga une mtu omuka ne omukina byakatwika twika mhm aba ndee abo muibo omuchikubechi ukalangire tu echikubichi kaluma na inyalangire chikubanga chabare hateramu ebin akabya birya ne byalia ne rikalangire byalia ebyo ebye byanga byamasi alu muchikuba abantu abatu namu bahe dawu kande omulabira kala ko Mungu tu edawu iyaba weticha na ushodawa shabandu abasha birihik ukendi biwa bitunga katambi omumubiri wawu kutie keyo kunde mukana tukwa mahara na hale tamba ya dress eyo lupitali olwa muringa muringa muringa muringa berende muringa berechi muringa ni lupitali muringa ne munganga oyo na everybody abis kabisa nayo kubukon akanza tingombe ini ya kukanja ngoko naye chechi ndo chakai tokera naye kutadunge dawa akabina ni muwetika yabandu kande tukabura abantu tutinu edawa tu isi twabya tukasa edawa tutinkunde situ witu ku makuta abantu banene bakasa edawa na mabi yayu hambe no mbeno singute sheri tukira ku dawa kutsa na mayayu shangana bya nen ye yeah. Owa muringa twabere batangazira tuti abake kulu abavenere troisième age abantu aba bakale ha ekar eyesho franga shabo kwa mfano
Tuwabi yepi misho mundu. Tuka yale vya amakunia uwa kuire. Mbenu amakunia yu. Angalire edawe e angavere eye $1. Na e faktiri yu. Tukagabayo mara ine. Na ryo mundu yu inanganavi inamatuwele nga $5. $5 yeyu. Antuka etuwa muhe dawa kunda abandu waba. Akagala kiribu tribanganata sharu ndia makuta. Kakabe kabareke hamu. Na abandu waba tunimu bawa ticha kutsebu. Tunasingo komu na utu kwa bandu omoma kamu yeyu. Nabo bano wire no murenge. Echindocho tukanabura bandu. Tukanza tutungumbe. Wamabi unaye simu mukoni. Unaye simu mukoni. Antuka isi wasi ya leka. Isi hali dawa yusi ayune mukoresha. Antuka nirilolo. Kumbe tu iwabi unio monjengomu aho. Ihali hindo hiyotu hikabi inemukua ticha. Okutaka kaya maulu. Okutaka kaya michi. Okutaka kuhubuteri. Waye dawa. Wamata yele kabutera dawa. Antuka chikana vya cherocho umebwa na kere. Ukano uo mubere inyama bilitroha. Na kagala kerita shabu tuanganai kurukulupiteli kakana bola. Nerio akatambi. Aka kagala eu china uteko. Mbeno ukendi mayumuta kisimen. Kutse ukendi levyanga wamai kurukulupiteli. E address wamabe hongoka baba mama mugala. Utituna inga yayu. Eune mwindihika kande wabihika. Suwa ngatuwa bula. Tukabiri kira bandu wabu usi. Aba witi olubanza. Olu michi. Kwanzo kungambo ye michi. Tuwabareba tangazera. Tutie michi yeji. Tukatuwabe kuhe dawa. Eo ne mukoreshe dawa. Nelio tukana trashabi tunemu kula avya. Omobe ndevi uma. Ebike wetika ye michi. Nelio michi yeyo. Iya toke ripo kero echi edawa yonda kio mamuveri. Halia tunautu okobi mambali mbali. Ebi kahi matra. Ebi kakakaye michi. Ebi katula tuloko mamuveri. Omabi kukulupitali ulu wa muringa. Kuchukubaviri kukulupitali ulu. Mbeno muabere yelangerera. Kundi ukuridio. Isi tuwa shaibia tuka kanyahe nene. Ini mavehi. Tukanza tutungumbe. Na uwa pimelile ngishutubo na ingateri ya yo kwanza. Kande tukana burabandu. Tutukulupitali, sivu ambweri yukulupitali baka kuambirayo. Wanoa naba kasaga, nangana yayo, nerina ya sangalaba ma eva mene ambirayo, ambu naba retro hakuti ambu basi tu, nita naba na mkuta sinangalua iye. Ukawabi kukulupitali, ngukuna unali uwe ulumbalo liye lukabuga. Utinje adresi na maminyayo, nere wasa. Kwa wabi kukulupitali, tukana kupokera ndeke, abanga ngabe tupani yahu. Nareba kuandikira karne, kutie fish. E fish yeyu, ikabi ya yini mero yahu, yu banganaba kandika muwe ebi yahu. Nareba wabi kuandikira, akarni yako, antuka abandoshi valere haku. Oko resepsio kwa ushua ngasi yahu nesho frangi ye. Kande, wabi kuandikira karne, kutie fish. Nareba eche kwanza. Itwa kuleta kuchipimo. Kutse itwa kuingiri omo. Itwa kuingiri omo. Omo chumba. Echirimwe. Echirimwe. Echuma. Echikapi misayabando. Neruwabi yomo. Echume. Echume. Chisibu ambu chikase wako mundo. Wamabi buliaba virika halia. Chama kula ndambinen. Chikali sengi minute. Sengi minute jitusiri. Neru omo sengi minute ya yu. Chikabi chinemu kanja. Ebi usi ebiri omonda. Ama kunia usi o wabiri kutimbatimbamu na wabiri kuikalamu. Neru chabi kanja na uo. Atabu sirelibu tuneru kendi ikania. Ichuiche nechene chikaka na achitu omundu ono. Estoma yewe ikaloma. Omundu ono. Ichiku bachewe cheluere. Na kwa nene tu. Wabi nakubuli ambu. Uka yowotu antuka autu hakaloma. Neryo. Tukana burabandu tutino, elime nyenu bukunyobo ukwire, ni chokove oma evi anga kuwa ticha erila maluba. Erita minyo bukunyobo ukwire tu. Kunde itu nasi ituwa banganga, kunde esa mukabi munie yu, mukabi munauti emeba tiyenyu, ayo mukabi emune mkoresha. Kutia maformil awomu wa verega okuma kuni mbali mbali.
neribwa no abandu banene tukanababura eritendimenya obukuni obo ukwire ukawaza waza mbeno yangabye hemoroide mbeno yangabye ni kiste mbeno yangabye ni tifoide mbeno yangabye ni esto ukawaza waza ne ukabye une mukoresha shodawo shuka waza waza ko ukalangira nerila mariau rikabiria makala nao ukawabi minyobukoni utu antuka obukoni nechuma chama vika ngania ngokona verelo alestoma. Na rukabi unamukolesho dawa, ukaluwa kola edawa, eyine okwe stoma, kutse yangaya hambanganano obukoni obo ukwirechi, obo ukwire. Na rotukona vura bandu tutino, eripimisha, nicho kubinduwebi wene omobu ingobu omundu, eritapimisha omoveri tu, kundi eripimisha, ukaluwa yu, omunga anga ini ya mavikuwe ranga omoveri wa wosu siriati. Ama eti ya mavi ni make omomoveri. Kutse esukari ya mavi ya vare vyana ni omomoveri. Nerekana kubrat uteri ke hiyokwiri ya okobindwebi sukari. Kutse uteri vuka ikasero okwiri ya okomatunda. Kunde eritendi vuka kulishu kubindwebi. Ama kuni anemu vyanga kabu komuchi omomoveri wawu. Neru eripimisha ni chuweni. Neru tukabara bandu. Doktere Muringa iye kwanzi yuwe newene, abarita yesengat ibwa tu, okobole mundu oyuanziri wa mubere wewe, oyuanga nanza atituna inganza ngapi misaya, kutse ngata ya livya, echikani kendere anga nichi, atukulupitali erita pimisha, shuwa ndarehane safra, kutse shendi kulihisha eshe chipimo. Neri ukendi yasa, neri wa mubrutu inji nali urumure ngeu kuredio, banamabu ambweno abandu banimu pimisha ambweno antuka unemulwayi uwa mabipimisha kandoa mabimi nyobukuni obo ukwiri kutse omobere wawo ngasusiriat antuka okwecho na eukendi sima na erotukana bora abandu tutino wamase unaya simu mukoni oko nali ekabuga wamasa e unaya simu mukoni utinjanga yayu ali wena berelwala Isuwa anariheka kuluke tu. Oluwa ngana tukira kwa dawa. Konde wamabilo kulupiteli ukashia pimisha. Tukana varavandu tino echi pimose dawa. Iye. Yeah. Konde abandoba neba kala ngarambaha. Konde ya mabilo alomovero. Mwye mupimisha ye. Yeah. Echi pimose dawa. Echo kwanze mwa minyacho. Echi pimo chechi kaka ngaya. Ekwe nene eyubukunibu omundu. Neryo ukawabi minyobukunibu wawu neribwa iwatukanane dawu kutia dawu yu iwatukananani. Neryo chochikari kitu wabura abandu no wamasuna ya simu mukoni esho dawa senahalia shavare kolwa okubuli bukoni antuka au nemwende sovola nechi au nemwende sovola ne dawu iya ye kuwe tika yeka. Abandu bakana bulaya omundu wanga natukire dawu yokolu ngahe kutse omundu wanga na yeka kwati ya makuta. Kuna wurabandu tutino, esho unemwendeba na shesho tu narewa sanashu. Kunde tukana wurabandu tunedimil fara yomu.

0: weye tu kumbe njo uonekane na na we njo wengine baone yako gizi weye njo unayeba
1: ambo muloimbo kunde chichi ndo muno mureche na nanane
0: eh hey.
1: Oyori lwe ninje
0: Chichi no manyachi chilo chikabu yanga drumu ayo ninje
1: abunda muno bwire Omundu mweka ni omopa, omozera, omri mundu weja abre songa kutami angandabie ni inchi.
0: Wabo, no mwango barara wabicha.
1: Doge mupaka, etinwe chama songu wako na abandu.
0: Newe, abandu wa kumenyengo kwa tamu kasha yiko baliru wane wane.
1: Matrai, chimbele mbele.
0: Chimbele mbele. Uta yiko baliraka.
1: Doge, etinwa chivye, kumbi abie ni
0: inchi. Newe. Neri mwahabane kenyama kistore ngata kwa kwa neka kitu. Musana ne chimbele mbele.
1: Chimbele mbele.
0: Muzere
1: chinyuma nyuma.
0: Ye chimbele mbele partaji nilio.
1: Kakabo naye wanama mkiri.
0: Kakabo na mamlangera. Partaji nilio. Mwahabane ka eshonyama shama ungano.
1: Ye matata na yeshanga vya machimbele mbele.
0: Ye matata chari machimbele mbele.
1: Milionaire.
0: Ye ni milionaire. Okomerishu wako haria, faza ni tripe.
1: Okay.
0: Kwa muramucha.
1: Na musha kule tuze bebe tuchunguza ye.
0: Na
1: ye, shanga vya mchembele
0: mbe. Oyo na ishikirie.
1: Oyo ni mundo wene.
0: Okobeli sisi.
1: Okay.
0: Na mamu langera.
1: Ah,
0: musha kule wetu.
1: Tundaliri hali mtu wenge.
0: Ye mtu wenge.
1: Na ye tumu testi.
0: Ye mtu weste.
1: Okay.
0: Akomezongu utangahusi. Ayana mundu wa mundire.
1: Anjeluzi.
0: Na mtu njaka kuzu meru mundire nga batsoti.
1: Ye, batsoti.
0: Batsoti. Anjeluzi ni mundu wa morale.
1: Morale emata.
0: Emata. Ukanyu mkubu tangawusi ya namu kubika morale. Nero shanyama shama ungana taa chibaleko. Shama kwanzala chitukume duli ya tenga ya.
1: Na yo shi nema chimbele mbele kwa.
0: Nema chimbele mbele na o shanyama pata. Mwriye shanyama chimbele mbele.
1: Achada au.
0: Ah. Ayu ye. Yama waneka.
1: Na usule mo chimbele mbele.
0: Chimbele mbele. Ye. Una shinga shabuli kina na ena mani yange bata. Kutse na rengu yange bata. Chimbele mbele chikita chibandeko.
1: Na yene nema chimbele mbele.
0: Tuteri shabuli. Nde na warenga onema chimbele mbele kutse ye.
1: Inje.
0: Inje ye. Ulimu chinyuma nyuma.
1: Nje ni risu.
0: Ulimu chinyuma nyuma manake.
1: Mchifasi moleleya. Mchifasi moleleya.
0: Sule mche geuka geuka. Jibandiku!
1: Chipa!
0: No niri rotope!
1: Nami sisa nefarire!
0: Iwa nasurire!
1: Ega!
0: Nari, aribu watukumbe, awa chimbele mbele, wangabia abu chef de karitie, watukumbe uliya abu chef de
1: karitie.
0: Wangabu chef de selile, watukumbe uliya abu chef de selile. Awa ndia mata lava, iwa watukumbe mwje yikala, nari mutuke.
1: Mutuke re hota rogono.
0: Panza re vika tungurana masona, shika shinga tunamu, ndia tukari ukondo franga kondre.
1: Matahi ye.
0: Eski kabisa. Desililo na mundia katulikira ni tuwe bate karitie kwe. Tuwe mbeno bate nyumba kumi kwe.
1: Na kwa.
0: Ana mundia katulikira ya lobaru, abaroi shabageni.
1: Omungu shabare muhacho.
0: Abare muhacho.
1: Omungu abare muhacho.
0: Naribu wabote kumba ulia mkomba nisaya.
1: Matahi ye.
0: Acha ele tabeye.
1: Acha ele
0: tabeye. Tabeye yume areke shunyamesha lumuli, shamalua. Na kaka istuare nga baba raha anu.
1: Enga. Kumbe mwana ulekererane.
0: Eshe nyama shama ulekererane. Sedeta heche bandiko. Tuya tenga ye.
1: Ndiyo.
0: Shama tenje. Shama bunja.
1: Ambo kande mwala wacha kenga kandibalia
0: yo. Kande mwala kenga kandibalia yo. Chakoroba. Iyo ndo kande kandibalia yo. Cha.
1: Ambo che.
0: Chakoroba kande kandibalia yo. Cha.
1: Cha. Na shamba tenje.
0: Shamba tenje. Unashakarite njamo kaya ndamu nena shonye nyembo. Mwebuli ya manyache pasana chitumbarone mageria. Baka tenje shombeba.
1: Emairia wetu ni vi.
0: Yeah, emairia.
1: Wamabi kwa moka kovero.
0: Kakovero. Kwa moka kovero haria.
1: Eka sanga.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Ayo baka tenje
1: resho. Ewe ike mungari.
0: Ayo baka.
1: Emunzamba ye munzeli kutse kasanze. Ayo si bangashi ya tenje ababri yabo muvi.
0: Nerida chibandeko.
1: Ehe.
0: Eshe nyama shama hamba nyamangu.
1: Eh.
0: Shama nchaba hamba nyama. Shama hamba nyama. Nani elio.
1: Eh.
0: Elio yama watbo. Eshe nyameshi. Enyama yetu ama hambei, ayo kandega bayo, nende magabo, ama, ya ama tukeriga bagabani ya magabo, ya ama teko oluhande lugu malo haria, ya magabagabani, ebe,
1: Mami, haba mabiru diambo, nende yo kandeke nzanga.

0: Guarda, tu un gruppo di loro qua, proprio tutti alla musica, ma mi si sì, no, qui mi si troverai.
1: Come si sa chi è?
0: Lo che era, chiamo il secolo, ma come era?
1: Io cahiro, cahambu, io ho messo a calacchere, tra le vaie aria trahe.
0: Abbia capito, cangherà di misci. Adesso che io mi secolo, ma era rehevo.
1: Io ho lanciato un po' come avere tanghe.
0: Kwenga kanduka shingabone ndukundu ingange
1: Io non ho shinghe, non gawe.
0: o shingen e o chimabo e lot o machionga chere mukande baneka o ma byuma ndeke ete shumbumba
1: Sesio.
0: Ewa malunya, mato wa mo, dio, awasa, kwa malunya, togere wuma.
1: Ache, obore kwa mulo, me uka singa, e singa na kere.
0: Kote ni dushi, achide, achide, achide, robo kokobo.
1: Kohola bet.
0: Tato evenganda hiria yeko. Tavuko kobo. Tako na hebala hiria hii mire.
1: Ndu hiri nga hika mebala.
0: Ye. E nani? E nani ayo? E nyati ayo? E yanabe wairu mandate. Mama matalo jereme. Karibo. Tawada yu karibo.
1: Ndiko na vindi nibiri imu na hafu.
0: Ya nene, enayi emekekera rwaditi rishika shikiri. Emekekera ika lumumu shiro wafri kwa rekoto.
1: Varia ikekerayo.
0: Varia ikekerayo. Ya viriwe kwirihi. Ya viriwe kwenye obokakati. Na yuka ulumu vima nyinyi ya vina makirire koyo. Basi. Martabe hamba nama bete katika hoka lambere, hoka langera hao. Nama langa nika lambere, nika langera mbenu, hao wapasa.
1: Tihambire choche nono, ero kaya sungiri yuri ina.
0: Aha, basa. Nao ndi nolu tambia ho, wana mahala wa tuka ulo mbalubi. Na ishali kwa sereche hende cheno. He, chila luna wanyumo muka wikamu hao. Na sote wibata, marete unu wiri, utichino. Mwala wetu.
1: Chabari echo. Iyo, niwa mbu umuke kera, oyuka vera trao, oyuliambika yao, akahula omu karongo, kabusa, ni mprofesere wikambari.
0: Karongo.
1: Tino nage, basi, ahi, nabiria nganga vera rawa. Umuke kero iyo, basi na enama wanete, abanzonda premio, nababakata sialohoka, nabamasudi, wachananda, nabukarafuri, na nyajifu na nyabuyo wakata siya uluhuka na inga na mata heko muke keron.
0: O tenabu musayi. Omo nani mo homo magondomo hao chetwa tuka ulo machetaba. Namuli wabi Afrika uti yunjuka. Redwa arunda magetse ayi eri wakore nga aho. Enyota yeno yetu wetu. Kwa hika hano, ayo matandimu na matu hamobo ono.
1: Mumuamuka wa mutembu, inyumuka banao. Kandikuwa nichi wa masuwe yiri ndioka.
0: Na masuwe yiri muli wabi. Akawa nikali wakaulu mumunza mba yukwa mtu waka sambera hai. Na changali chini mwukana mwahone kumba.
1: Munza mbira yembie ni.
0: Mwakawa mwaka wakaulu mwuzabali.
1: Ambu yungu, omote nyawa yungu.
0: Na waka tendia wishikuwa ni mwana ni mwaho. Mwumabondo mwaho.
1: Watende ule. Na ho. Ukerukera hona ni hali hapo mote hapo haikuwa na wao
0: mote wambag
1: ukalola na
0: chuma wa mwa
1: mundi na chitu chelu
0: ho farao akakuka
1: namoka ngavya akakuka namoka ngavya
0: ngavya kuchoma boto hapo mote bato la rayond
1: nebu trobori
0: nebu trobo kasarago kandi mo tsinjo mo tari kandi e chaga ndai kandi lowa ya na bego merera ke ni rihanuri mu yira o wondo ko wondo nerio pamata ikane ba no si wonyi se bango
1: ere tisa tisa ri mo baswa
0: akina okatande ibu mukore mbe na mo yiretu mo tukaka kera rarenga utiambo kyendero ku chikibwa chiti chitatu
1: atengundu
0: Tarisha suba muri kabere
1: engundu
0: neri akasatu
1: engundu
0: engundu
1: engundu
0: engundu
1: neri waroro muti engundu
0: engundu niba mukunene ndu
1: neri wunde wunde chindo chaisi mu wi neri amboye ambo ambuye yaye mahika ngundu
0: kangundu
1: engundu yeye namwasa
0: nyambo engundu yema yabaneka Yanga very inen, Nirwin and Emma even Nengong, Chiwam Chendu Chiri to Hiriku. Eresumbacho, Chikam Bakala Kanj. Neria Hula Mongong. Or Ikadiatra, Haka Tremana, Hakala Bamushich. Yamala Bamu Chisak, Chikalucha, a Chisakicha Lucha y call. Yamala Bamulush, Mulveson. Yamala Bamochanya. Emwa labe echihunga kundu, nengundu.
1: Ngundu.
0: Ngundu. Pana ulikiria linge, nitsali wetu wanyo nani hali ho.
1: Hoi lambolo.
0: Hoi lambolo. Na jihiti nani hoka nani hali ya mwenye kondu. Na pande wanyuko malambu kwei, abanyaka lambo na malangera.
1: Na vanyabu gegeni.
0: Na vebu gegeni. Kina kwenye na vewe ntu malangira bo.
1: Sikuwa echari kiri baba kageke na vunga ni.
0: Kani nchi.
1: Ubo bukare ba wemu kunye siyonganda. Na baba kageke na ubo lusia kwe siyonganda.
0: Na iba lewe mende ambuyo paswar. Jaki aneho. Kamu wala momo chichi. Oyungane hikau ni watu. Cheka sinyirike yu mkalu mbeyo.
1: Na.
0: Wire pika la anotu. Tuka yu kwa bitungu kohano. Na yuko shucha no koronyenga kera. Rezuka ni ruchipuaro.
1: Na pa ruchi ni yavyo kaha kavero.
0: Okongese kwerio.
1: Okongete.
0: Oba msendi.
1: Oba msendi.
0: Neru hiku huwa ndande walikondana.
1: Neru kuwa lolo kuwa mbeni.
0: Kuwa mbeni.
1: Neru hiku huwa kaha ula mwene.
0: Mwene. Basi.
1: Neru wabereba mbuha. Ndikuwa. Aba yoseba rebana. Kwe kumbeni.
0: Kumbeni. Otia. Nerio abeba ne kuni baso ni ngando la nabo na ngute kumusha kulwa yambu yo kagobe. No ande wakamo lambu yo saiba. Yo saiba. Eba nyoko. Nabande na malangerabo. No mochi hukomo eria. Eta ambu keromo muka sukari. Tuka yengira yambu yo. Choche chisodocho. Nerio masokera. Bandu masokere. Ewa katu. Ewa kawala momo bana. Momo bana. Watambukirane waka hati ya lukendo.
1: Nari wate kano lugendo.
0: Wate kano lugendo. Iswa ikiribu kununu mchachatema.
1: Ewa nkununu.
0: Ewa nkununu. Nari wate. Aba wate kala balabire chiserera. Niko tuira iho. Waka hola mubutali.
1: Chaveri echa.
0: Nengundu.
1: Nengundu. Ndewa mbukwa ngata hira kwa kake kera.
0: Wabikiriba sukaliba chetsemba batamuka na bamuheruji. Waka ula wanyeka njiki.
1: Nari wate. Habia ha omacho ha, omuri engundu obore kintu cyo cyikaga cyakamusaga akahula omumbari iyo shumbari sya mabya sirahi kwa ukasunge bese se casa de casa kolaba ko shumbe bese sya sya kolaba ko obore kintu cyo sina hinyunyu nayo ikalu ya sambero mumutu na hebundu hekasaga ngundu Nerio, omacho wana umu, nipa nesende ngundu nibiri. Isio, sisere sagambari. Aende kahula wama chikome. Nachende ye, ikahula wama nani ye?
0: Ekuru.
1: Ekuru. Kuru kakamu. Isio, sikalu, echikomiche yitimbia kwa lugu. Isio, mbalisi ikawa, nasi isi achita, sata haa, tuwama ikahabe hiri.
0: Nero, shabenduka.
1: Na kuru na ya yimana ra ngita libya nayo nganibusene na ikwerero enyu bandu mukalu mwasaga no mundu nzwire na yakalu ni atabita langera ngundu ambuyumba yimba ri nario nari wa nari cyabya kera cyo mambukwe twatikala twabera tukasaga mbali esio mbali esio mbali inywe ekikara ka mutu asaga nichikwi nje nje wachikome bana bana nani bat ino itwe tule ngundu rero mukalangira yukuru nje wakuru ndi mukalangira kungahe ngange ndi nyina mbiti nyina mbiti rikoti riyai nari shangana shanga sikita labe mwikoti mwese kalu moko muver nje wachikome ino wamabelangira sekasa na ewasubale waitimbia kwa maso nario esibendisia esisindisia ikohogur nario iyo ngundu sikwali ati ata
0: washinja iyo ne ngundu iwe amashabani kanibu tami iyo wambali mwaka yahulamo ngundu akala bine kenda kai bandu kuchikubati sinyibu ira wako sinyibu ira wanamo nario ambu nyuma kwa chetua serebula chende nario kwishi enyuma kwa chetua ayongundu ayumbalia bia iyi nemulume wo wakuru namulume wo wachikome na oba na wote hende menge huwa ende mbu wakulia wambali yukundulia na emwa mwasumbe bia lati na namiki namikiri
1: matandovono
0: nga wako wirama na ameno ya holokera na mune guri abire ameno abire herere hii
1: abire china ngambiro
0: abire china ngambiro na waka ula mbuni minongo ini atre ngawa wamabia ngundu wamenya kwa hanechero kasha atre ngawa wana hulikiri kabanu wira
1: ngundu heyei
0: yeyo ni ngundu ya mulume na malangera nikabete kawi nikawili ni wili akabaneka emansia machocha boyenka erinalde nokandia ne anikere okoherero amukanda kiwakaholekere iwanyura tino omumbulu wa mwabiri abisula mushonyenza akanata kungota shom ibunanga maberekerash nero abrandiko okumumbulu wa radio moto tempo beni omugandiko nenave nene
1: Itwe tutawute mesoleru walu wala
0: njini. Wala grabi hale. Evi kumbulu, wawili, kabete, emansia. Evo yenga. Nama langra naroshe. Na naluni avia hobo yenga ho. Kwa chelo kero kawala mo hoteli. Yipiripiri. Inasere hola. Walu hokebo holo hoba kalu hokera. Neri hadika kekera. Nika kuhi. Nika kuhi niri nari amongo. Hatre. Chiro che uma. Ukumuji. Mkwa vane kamulume, nerumulu miuyu, vana vikale chaganda. Ije kene tukiribu watu, echeka lusomobo no chemberembere, ine kete tukire ihula mongondu. Aki ngeromo chanat, mosa gerere ngondu ya masa. Abandu bushiba bia, chimia, babu kutu.
1: Iba tenye.
0: Aka ndia vikala, mwanamae, ngondu yichinyu. Akande buluga ni musubirie konde. Ino okoba kama ba kwe, umuduwa mabe hula mongundu, na nene oti haiketere.
1: Na oti chaka kama.
0: Chaka kama. Nerio, ama enda kwe nguluatia, okowe woko, numu indi miye eye yeseria, anahika kuliambu, ngundu wa maasa. Panalangira kalabu machiharo, ngundu wa malabu, kalabe chaswa. Erremari wakambu, erremari angundu. Ubuli shirobu ewe, echa angulo chua kambu, echa angulo cha angundu. Mwede nibagala pangundu. Na vale, abaliana, abakalibewe, echa handachewe ni echa handachangundu. Nere mwede nyabie nengundu.
1: Yungundu. Wamara kini buka, yungundu mwenyaburosi. Na maya, na umu iyo maria, na janeho viku kwa ho. Vahirireni ya nangundu.
0: Aha. Baswa ndungude lwego nakaba kawa iwo nyakambale ukanda. Mabuganda namuna bya nabanya akola muhayi.
1: Yo banalia huleria.
0: Banalia huleyo. Akola molobo wa village. Ni muyali eri okoko wetu tunakabaka. Kwetu higitwa nyoko. Akoye kabane kaye kaseherera. Tami iyo ngundu uyu nerisha kasubira nagaye chaganda. Abasha kuluba no wiri. Konde nengundu. Abandi bakaba bilwe chaganda. Bunya shasubayo wama yeye kwe ngondo atangaya ndana gaya kambutwa mabi ucho ni chinyu eye engoma ikaya babitse ngoma banda ba twamalhoko masat
1: bunya tukawe
0: bunya tukawewe ni mambo banda bakalohere ibo ngondo kazuka eretro moler kwa ngondo nene ya chaganda na kawato kwa moler Ere amasat kwa nini inyasata uwe awate kongom. Neriungunu.
1: Ama kwenye kwenye.
0: Ama kwenye kwenye. Ama chuka ere yenda rokobanu kwenye nengundu wei. Ama kenya bandu, ama kenya bandu, ama kenya bandu. Oko wewe kwa machihuma. Kwa mashi ala wayemera. Kakaso kero kwa meseri. Ama ya kenya kwa bandu, ama ya konda bandu, ama ya konda bandu. Yama vya ngundu. Yama ya vya ngundu, ndi wachero cheuma. Ama henga, ama henga, ama kembi engunza yeyo, ama vira mwema manya nguandeke. Ama vira mwono nubusanja. Ama vira mwono na mwuri, ebi shiko vikere bujira na vikene, ama besoko mwunguza na meru.
1: Ne Yesu si yangavula.
0: Yesu si yangavula mwusheri ya mwunguza. Kenda kwetre, kwetre, kwetre, kwetre, kwetre, kwetre, kwetre. Na, hilu anahevere, no yavere ndaroma chusuchimweyo. Yama yitegereri angundu akasata. Kande ngundu yo, yo ni ngundu. Kunde na hewke yavere mwumenya nebeti.
1: Vyelu yate
0: vete. Nibi nyo, evine ni, eve hongu na vyavere mnyangundu.
1: Vya hongu kala.
0: Vya hongu kala. Temi ngundu, avere hika, ahama hika, muka dikati kensera, muka bisamu. Nari abalo na banemu itereria ye. Nari mwaka lweka eni abereria ndeke. Nari mala ukweye kuboka, ukweye wega. Nari mwata, iwe biyadi engunza ya yeno. Sina ngashe, sina ndenda nayo, omacho chinga ya yukubuka.
1: Hika shakumbu.
0: Hika shakumbu. Nari mwasha hanekayo, omo kuchiji, okomu, omo mutiko, konsere. Nari yon nengundu kagenda, aleko wakama yumacho suchimweyo. Aka ya yikubuka. Ama abia yikubuka. Abalo nama nubabia. Aka luayu. Nerio. Ama angani kati. Ngakaya timbatia. Aka sobre ngunza yeo. Na abalo nukua kwa kibuka abatia mengema umamba. Rero ngundu. Endabia ere muhamba yenu. Na wakalu enda baka trebeta. Haka abina yikubuka. Wakalu wa ya kukawo. Nerio saba katipita nao. Elishi iromo ngunza yeo. Ngundu animu timberia. Animu asamu libe kunzobeta uwewe. Ama hikahari engonza. Ama vi hikahari engonza. Ati kakenge meromo engonza. Kino nebe. Ama lwini akapekera. Humbali ikalu miruku ikalu. Vyo nyiri ya saga. Mwaka nuzi kanuka vishi kata kari engonza yagi.
1: Kwa lero akari ya niyamoneka.
0: Ya niyamoneka.
1: Lero. Kwa ngoma vi siyale sosa mwinyemu.
0: Ada sangondo, hari jadi serengondo, jadi nengondo we, as, amaluni aboh lereru emiri muiy we yoshi, akala kiwe koshi, lalu kom, olia college sibuichi, olia nyomongu, amu manguza ya, yangondo, atu langeke mokaje ngokaje,
1: atu sangeke,
0: as, nerio, amabia bebuka, abe kolebiat, galuna imana, omocha, omoya. Omobusal, ngaya yipara, na wana mduwa kwa zekera, echi kande ebi.
1: Amatangazo.
0: Wangundu. Kwa kalunia lumanchi sujimu, verehe sana.
1: Rika bekira.
0: Rika bekira, ngerunga chenesi.
1: Kusangwe na ngundu.
0: Ngundu, ama viku mabu, echi aswa, abandu watu kwa, ama kebashi yadera, usanimishi yadera, seribu lukumujit. Ngundu ama sabiri ya tikuwe. Wama hapa kashiki ngemeriatu. Mwili kiri ya mwaki ngemeriri ya yu. Mwasienu, uhusu, wabiri ya miku nyomisami.
1: Susumu nyevu.
0: Ngondo, akasha kule ngunza ya mbere, shaba, abake abayemera, abashishia lebaya.
1: Abatwiri.
0: Atima malangere, rero mukana ya trebuka, muna ure ngandebi ya ngondo, ngendo ngondo, ngondo ngondo. Mwili baje, ebi umudu wabire nyeta ya kere. Ibi nebeta kwa leru wa mundu.
1: Hala ngamu vrambuno. Oyo na enengundu tayeba mbeka.
0: Sahe, nero keti mbo kongu zegu rako msero bata. Rero, abia na makisha kande kehika nuko netulangamu. Kayingo vya kule. Kuta enguzawe ya msero, kuta enguzawe ya msero. Walangire, iyo wene wene. Akasha ilundrahisha kia sumra nere wese.
1: Ama yewe kaitulika.
0: Ebyenelye bibu wako, vya malibia shamo vanaho. Nerio, ababi wama suka, iba, mekari enda, bitu. Rero, basi, watami, ngondu, shama mara shaba nairo nuko mo akandemo kuma kuma akandemo kuma ama yuni ya lututu ebe nile sava ati ambuyo nengundu bandu babiri muhali yako babu kandia lututu bamu abia lututu
1: kwa yama vya ngondo mwanda sea rewa angashe mutu lako
0: ni kwa wakatu wa nichiri kwa mbu tuna mwanda mwazera na onde nengundu nerubwa omumukani abalu anasekubabe kulava ati ya batreno mwasi kweli ya tsukati ati na hama haya huera haa hombo iba abalu ana inyuma mabia ngondo
1: inyengondo na watuwa yetuwa veripu lobu njuu
0: Ndicho ngondo sinimu yesu mwino kushinda mbehe ni ende ngondo anga achini hatu vetambi nui
1: yungundu
0: waka ula okerungundu kwa ula ere sekula achini ya sekula na mta sekula haoma nana ngeki wangi wa zaliri anabia yu mbuyo ilambola anamu segere yungundu ye na walu anabaneji ahaka nia na wakaluwa yato lau
1: Sika ira wa mungu.
0: Mungu za yu, na huni aloga wo. Vanu wira.
1: Chavari ya cho.
0: Awako bichira wishiko vane. Awane vage.
1: Kuna.
0: Nevane vage vanu wira.
1: Sehari chitra la ba. Sehari na chitra swika ya.
0: Ote.
1: Okana trahongo kute na ure ngundu. Ukabia wa ye ika hocha aswa. Ngundu ya. Iwe hinda nana ngundu. Ndi oye. Mwe hinda nana si ngundu.
0: Abalu anababe, mubabu kukira mengi.
1: Nerio, abalu anabo, umuirane ngondu. Kunde, aka kunule ngondu. Kusangwa, iriwe na irio ngondu. Omolo tukave kula, tulepa tasungo yuka tuliriwe. Hale ririo abalu anababu mune wile. Iba babiri abaka tulangama uwe. Tuti, isi ngondu sisi. Ngondu, abalu anababu matoke ngondu. Nariba na chende chereho, namuanga na tatu lange ngundu. Ebe asabiri ya shiala, na hivyo vika shiala hune na ngundu. Echeru kendi siya utukasi ya remao, hivyo atulange isuka yao.
0: Namugusu.
1: Nariba, pesi nabere nga kende ngumu mabu. Ndi uwa natulanga uwabu utia keko la hui. Nariba, esi ngundu ikahinda nana endre ngundu. Kwa mavi ya ture ngundu, na nyumu mawe more ngundu. Hari tuwasia vya tukareviri ya esere hari ya. Ndengundu mwa yelowe.
0: Ngundu mwa yelowe.
1: Nasi ndengundu nasio hese kende yelowe.
0: Sekande yelowe.
1: Aho baka tukirane.
0: Ootia.
1: Ndi ebe hasaba kashika nabiyo vina mwende ya veka.
0: Ya vina mwende siya asula.
1: Vina mwende siya asula.
0: Choko tine chiti.
1: Omu weni ya trahe.
0: Ndengundu. Ngundu yiwe.
1: Ngundu yiwe.
0: Umirani ngundu yiwe. Njise njise vandu, abu shine ba yewe ire ushine ba.
1: Na ure ngondu.
0: Na nyere ngondu, na ngondu kabu ure ngondu. Mbunje nyere ngondu, eya shabe kula uhunyuma mbukwa ngondu yish. Na vandu baba lwa nababere.
1: Omocherero.
0: Omocherero, cha ngondu. Abe huaho.
1: Na matashima, yo fera, no mwore uwa vani hubukula. Na masalari, na mwore uwa vani homaharo. Serina wae, na chamundu uwa vani mwore uwa. Yuka reru metres, na katuwene, yonyokolume. Na mbahichavono, aniho chikokoma. Maya na maria wawo, anibiku. Kolongo, kawusa. Profesere, anikambari. Havunavo. Na mama vya matano mungundwe.
0: Mungundwe. Ya kaviri.
1: Ya kaviri.
0: Sa nyembere.
1: Inga trahe.
0: Mungundwe.
1: Nariyo trahe. Esyo ngano shibashi akulu. Nasyo nimerevulu. Kusangwa. Ahoba kare vorera. Sehe vya chitendeba nika. Kusangwa. Reno. Neto omumirimono. Eryo ture ngondwe. Kusangwa. Ende ewe ukendi yelubwe na ngaje muhola
0: otya
1: twalua muno
0: ngatwa nerache tasaba na ne ngundu
1: na ryo kotule kututia ngundu
0: ikakambura tena Mwisikuluende volo volo kandi hika. Enzo kia kusawa manzera mweyo.
1: Uwende riolori yolo hareka kuu.
0: Hii, nilwa kambe besandobe wosa na vya vya kuibishi mika yabiri kwa na metrambe. Nangasa nga tambe kwa manzere. Nibishi mika yabia sasa tae, naitika loka sumbera nga sunangali.
1: Na matashima vape vusi, hawa madioseze, hawa mana papa, na niyo pasitere, ayu katungawe. Na awe no.
0: Ahai, omo itsekulu.
1: Wadware. Iyo mali ya kisedeche.
0: Iyo pasitere.
1: Iyo pasitere.
0: Iyo pasitere manji.
1: Iyo katunga vape.
0: Kwa ni mtsekulu wa yeleke?
1: Na vapechira.
0: Iyo.
1: Na vasere.
0: Na vasere.
1: Na vamama. Na vamama. Na vamama.
0: Iyo ni matakere. Kwa wana kanyoshi chikaba lanyi. Mwambo jiwa wamo halia na mwambo. Mauzuriyo, matengenezo, uwa
1: shii. Babere, babiri uwa.
0: Babiri uwa. Temi, omukekera uyu, anamu lolembere, katendeka ngele mutu kiri, anga shini atumbu kalima. Anamu sumbati nani herarari mutu njefinja.
1: Lato, arrebueko.
0: Arrebueko. Ali habe habe. Nae nengundu.
1: Nae nengundu.
0: Yakabeo.
1: Na mkwere mbi.
0: Na mkwere mbi.
1: Yari ya rambera. Yari wakandri ya avari yavi ya ngundu.
0: Ngundu.
1: Neri ya luwe yobu hola.
0: Nene shubuke liwe. Nga maonga wage.
1: Achira. Nina mula njiri na. Tena avari wane tiyo.
0: Kajimote mawao kandia maanga kishi shira.
1: Iba na unumu ngasi shira. Ndiyo mundu wakana atenga waka
0: yoni. Nga yotapengu maa. Kota jana ye.
1: Ye.
0: Kota washa wena yabu yeri.
1: Avandrusi besi. Mukali mu masiare jera balu mbaba. Ntabia nai.
0: Njenyere sokolo wewe. Na wabia muda koro wewe. Nero maimbe nguma.
1: Njenyere tatakolo wewe.
0: Nengondo. Ya mukali.
1: Na misandrela. Ayoshe yari yeji.
0: Chikabu ito obokoyo. Aba kana tutsira.
1: Na noela hinatamu vererua ni obulamba.
0: Na maduwa ni machitababa ya nashia nisho noela. Kwa yuka na zutira, ubunyumbabu webo elu ya mulero nengungu. Ubunyumbabu ya sewa shatera. Nerio, aka hirumabu no mamagetu. Na yu nengungu. Shanga uga uga, ibinyabu kasi na mamatu niremu isho. Shonzo nunatu, ubunyumbabu no hanji katonda yu wambabu. Nerio, sinendisha koserabu ngaisha kola ya omusalabu no ukundu. Yu na nengungu. Abuko yobu shabu. Bibu ya besa besa, imi senatashabu. Hane kandika kekera, abokoyo, pama yaba nikabatunabu, wakawa nikumochi harumu area, batu yoka sege. Buhese gene hinen, nero unesha nyoka sege kane nikamulumbu. Iyo shimafuri, wako yiko nyo shimafuri. Nero, ondatawa hane kayambu humulu, unesha shimafuri, ayana mwenye mchere, wamusha kulambu yoche kama. Nero, unesha puna yitwa mwenye, omubuskuti kwa mulamu amulamu ndi bishero
1: bishero
0: bishero
1: ku bishero ni sere bishero
0: ngo kotera bishero na iko ne bishero abire nyira kwa totemi wat egle blanc iri sambari omuso ni ombare ya ko buhaga ni samba tureke nda mhenge henge ni samba sengundu
1: isamba hobe hobe. Na si atagenda ngaburyanga narire byande. Isamba hobe hobe. Na si atagenda ngaburyanga narire byande. Ego lola murero wayo wabiri bisamba.
0: Ero muso. Sare ko nakahenera mbure ko nakat akataho gakinira ne muso heso. He. Tinabtema mablangera abake kulubushi abakoje tamitambe cyake trap. Abake kulubushi, abakoje tamitambe changelesa, mkangelesa mwaho. Erindalo mo, wakaula mbuyo koraidi. Nungona langero nja neho mbuyo grembe, aniaho, naba chimiru, naba mulakeru, naka yenga, aniaho, na abandibushi, awole mundu, inaishi kwa natijiri, aka hole kerera kande, bitu ngangande la iretichi, kuse chanda kachama la iretichi. Nika kekera kakuhi, kwa bandu, kweka na yukongondu. Angu, hati mwabia chiroche uma, koyu ama hengana mwala wewe, waka yemuli, mwababi yemuli, nerubana malema, mwabama, mwabama, mwabama, mwabama, nekunde, omulu wakere, akabia, mwabole me mkabe, kabebe, akabe chika chiriri mbicha mabeloha neruma lokiro kombicha kwaola mondanda nero chika chaka acha kavere abantu bakaita bakaitika ni lwemoli nero omulwa nini ngana yunza chete ochiwe cheli atrega kose nyangana yesegulira nambene kunde abantu betule bikotsere muli shombe ni mshimuli ehe bukorongo bango ko shombe ni shumumuli obobe obabere bukomo mundu tami omulwana koyo maka itrekani pakasuba ek umula nama yosoma chisuti kayunza eya yunzira ama yabanda nayo kanyunyu ambuyo mberi abasenyi ama lune berwana bitre ubewe iyo matabwa te kahega ama kwa makanyunyu ako ama kwa makanyunyu ako ama kwa makanyunyu ako mako kama yemude njo bulambo nubutu kuwa mira wa mabwabira neri inyashibukata akalambo kali kakale komuti wakabandika kwe kukabya bendo be binene biuma bengabe ngabe kama ibikaye mateka umbyo yo bimanyinya ari kalambo kali kali ku binye ku bimanyinya nero mabendo kat ehe kuna mela ngira kalambo kali ya eri nama saboka nashe ikeka
1: kusangwa bie birima mama we
0: bimanyinya wakabe ndo kati amarishe emberi abasenyi amatashe kwa mebimanyinya maiko kalambo kali mu ku bimanyinya nario ati anamo akalohokeraho amo esho nzuri sike she loko mutu akalunye mu mubere mu malimu abyo bobo bunene akasha langire ni binyubi tya betya bwa abakiri ko liko sebo bahabiri ngabi bukulu mezu kiri buya muhanda muhanda ni binyubi tya betya ne ebele mali mabyo mabuga ehebo ndo hyama hyama hayi hyama tukere Roma, but ikani ya sila chikwe.
1: Kundi mwirima virituka.
0: Virituka. Nere kasi ribu engundu. Ya maluayu, nere engundu, eji na hekire, ebendubi ayu. Basi, nere mwibimi, omamiti ebi ayu kwebima nyinya, na yu hei kalu hukire. Nere engundu eyu, ikai ya shichika luhuka, ya shaka yabraholo trambi, na kalu anakana yitikiri mwiti na yomudu. Basi, ya mabulanga yete vete, kama tungererana kaluana
1: nayo yamatringwa
0: na yamatringwe ngudu yamatringwe kaluana ukaera hano howood
1: nayo tukashinda hano
0: na ukashinda hano hoji nero kaluana kama byakabutrekerere sigatabure ngundu yekawaboko nero kama kanewa katino motu kahengana koyo tumotu ikengero motu kwatu kwatu kasuba tukasubeka njo jire kutinga yunzira na mayate ngero ne yirie yuka yukanyunya mbukumbere kombere yabasenyi nerio eresu buluka nyunyu kungalokira hano mometri ebi manyinyi nerio engundu ait erio munawire omachiro chino tukanda sebanu kushinda chino namuka namusebwe erio ulungu ame wamabya mwiga wai bakaenda kwetre umomchisuchi mwe kaenda bakakone chisuchi bakalengo komego go bamagenda bamaye ikayo okukasenje ehabere koma ehaliri kwerenen omuliro shelirima nerio engundu eyo yikikaya ichinda chiyikire chiyikire yema yebichacho nerio nebiringa henga tenen ikalo kushunga tasha shaberere itikalo konga teria kalo nega mikalo mongat kikalo mongat nerio engundu ewutungere rebukutu kisiwobuga nerio engundu ya namasenya ndina uta kushomuza shika kama ibintu bya namwe ya masenyero omuliri kwa makande neri kwa yasusa ikindecho
1: koloyi
0: okoloyi yakotsiacho yama yabikotsiacho wabyo yishan neryo iba ya namachera mondo obokoye iramu bayatsongani kwa kabya bologologo yama bwa kuti obologo buti engundu yamaiko kuti obuti obo nerio yenda mahembe na melonge kushambo ukabika omo mahembe na melonge nerio kaso koma mahembe irie beria misudi asingikari halia nani ndi misudi asingikari halia mahembe nga wanayi no ma melonge sho nungo she melonge na she musuri ten yamayabe yabe kolebyo ngambo yamabebo yamabebo gerera yamabe senga kawe ndi kalwana segera hano wasuka ikurumuta kwa sewu na utuko herero. Engundu yuwe kaina chingwe nengweni. Ikuchuna shire na kalwa nangwe kwa muna kukalu saa yesho kaha kesho ko.
1: Ako mutu.
0: Nadia liyape ngwe nengweni ebe vrio mochi suchimwe yuwe kakola. obopeko bwabo buhenyo
1: ama kwene kwene nende wambirikire
0: otia
1: iye ma kwene kwene nende wambirikire
0: nere ngundo siko bwaje tino bwano sihalu babosa kwano kandi lwa hano ho utia kwi nere yashe mwatia yashe tumwa ne ubula ne yiri hembe nere yama angudu yama tezu kare exactly museru yiri yabira mwana be ebe ndabindu yingo kwere nga Iriembe ya bera here kwa e. Nari ikahanu mulu aniti. Mulu anasuka yika uinyu. Ukandia uikika uinyu. Ukandi rebia. Uku uinyu. Oyuwa bera kola kwewe seru. Nyuambu. Omulu imu kulu wako. Ukandi timoko mweko ngendo. Kade ngendo saba. Une mutitimba. Kandu kadenda. Une mutitimba. Nari wadi tukamu. Uku lucho. Kwa mimba. Uku lucho. Nari wabu umuhembe. Kandi kibangendo saba sibandisha muchako ukandicha engundu eyo umuloyo eyo
1: eniabire umerera
0: kana kubula nika bwati chewu machake
1: akatu oranyera
0: otia ehe nero siba kaso niwo obutu kwa mabibye kwa mika kwa nga saa mona nisha chero kwa je tisa bukaso nda ente kukala bukaso nda recha musaka na maisu kela ngereke yeka na lweria chetangari uba
1: Nani ayika holamo engununu ye
0: engununu ye
1: ayika poeti obutukubu kache
0: otia tem bakagenda bakabashiko obana suko olugendo mabimanyi ali miti ebimanyinya nari umulo yatbo namenda bwage na wendi win buholo buholo chekuti mulo yiholo ngundo
1: na yatubahola
0: bahola umuloyi amabye Emolero mabia mbera. Ma yiberereka. Aya hiko muwe. Sana. Anena chingwe ningwini. Koka mawisha mbale. Esho njiba shia kuwe.
1: Kusangu urutundi. Oru wabatundi. Lwa mavesi.
0: Ehe. Oru wabatundi. Oru wabatundi. Ehe. Akali nienda luba luba. No kane mwanda kaka. Kaka mutu olia. Kaka mutu olia. Ama jengira.
1: Kavere muminya.
0: Kavere muminya kati. Ye ngundu yoko wetu. Kabanga kaka. Temi. Ama bingiro mu omwiwe na ukase kaje sega sega ndeke ka kunde kit kubana le kala ire kunde kit ejinyiro chimbere wi kuna ako kani ngamuka lana kwangeria ayo ne ne ukaya na yana ya noka kama shunde ngokubana le kala ire kasha bo mu hembe kame banu mu mudi umbingu
1: atiko mbeno nenako
0: ngwa mbeno nenako nirimo zukirisuka noko muzukirisuka noko nani ko konjingwa tabata mumbingo kaka bhamuyi kandi kakati mba hoba niko kwana likala yera aha ka komulwa bomulwa buyanga niko nga no langa wabye ne wakusa ngwa kwa ne wakala
1: yera tabe lo lembe
0: si yunga no chaba shakol kama ka bitimba engendo erinda niko ne Mwakwana li kalera mbu. Mbuka ndire, iri hemberi ukumukuto. Ahu kuhime nulucho. Kama shahi, kahere kulucho mohe, kasimba iri hembe. Kayendara, kayengero mwaboko, kaya yuhonera. Umloi, mukavu, omachiru echo, akalu nyavura mkali watu, endama bekeka. Endama bekeka, necherero, aye, endama bekeka. Akanga nendo kutuka neri ni ako chitia
1: bola
0: chitia umuka yina amalunya
1: ni atelele
0: ema telele kwa ami changa tena nendo neri ni abere tener bas banga yera nyetri banga yera lete atikabu na tukio bucha banwa na kanyenye mundu wa nibuni ehe pa enya ya hambere ni ya hambere ni kutabu kacha neri umuka kekula na mayubu umusi ani umusi ni chinga bana munde Basi, amute maka tuika. Abangu babadu. Bakase nukaba kawa yake ngemeri. Nyimba virisa ndi ayo. Neri, kwenye wame mlola kwa kayaluka kwa kayaluka kwa mabisaso. Atuko wenyuko. Atuwa mutemu. Engundu, yama atuwa mutemu.
1: Akata mutemu.
0: Ama abe kata mutema. Neri, basi. Abangu babadu kwa mbuka. Shamba, mwache. Yuka. Ndiwa ndibanga ndiba mukulire mu mute ndiba ndamushimo ngundu
1: mpwenzondo
0: ewe muboya uri kumuyikweyo umenya abantu kubanesha ubuya bwawo newe mubiri bandu bane bakakohona bwe banesha ubungundu bwawo neri babire kusagera ko bwirira mbono ise bando ole ngundu mukwarambia ole mubuya bitunga ole mubuya katende ole mubuya nane ni ngundu none banasha bando aka batsikala bo mochitaka
1: ibanasamalira
0: gogo mukulire mamoto mamabuka umumana mamabuka umumana omote mama bitwike bama mukoma baye mutabalie ngundu yatabalibwe bakatwa ni kiriko bakatwa ni kiriko baniko kiriko kwa ndiko kalwa nakakabe kula ngoko bali ezuka ngoko banda na nyinya wako omwatsi gosha kayera aho sholobe ngoko banagenda kashe kulia okondulia mo he kati mwe singa bakanga nikwa na halie kala moboro ili embe okata bali ko mukuto omberi ko okoluji kati ekindu sikiki ambo bo amabya mwami wetu wenoka na munawire kona kameke tukenok na yo mwami wetu wenoka kundi enoka tukamuhula tuti baba ilishabushi abakarutsira abebo eritsuka ko sekole medisidiki nabande ibwana mukulu abalisha kwani Yesu kama mlangera
1: Aye baheka yeri
0: eriyenda
1: sentenia muhechere
0: kwa sese woyi
1: jamari echo tahe wetu
0: ndiri kamili eri ho bani munyuko henza zana wakasenge mwandi che butwa che buna che umacho na muri wa endi ukaye ye munza mbaye ya mentsi ukaye abutre mbone ni mushenen ina kulikiri umwecho chihangala
1: na mata tumero
0: molongo ni nkulu
1: mukekera wo uyu na mata tumerawo Carolina na mulume wewe aniho bungire na itupiro mauringa na mhendo sadaye masalari na mugora wewe pole na mugora wewe sina ndeberero na titilera chibondo na mukali wo Yesu ula wewe mukekero yoto mabato merago tutino shungundu nenene shungundu nenene no muyira ya bere byangundu kundi ashungundu engundu yabishire abyo yayikarengi kenye eringa ikasi ataluka
0: ya bere taluka sechere momeno
1: nabyo na bola na engundu nayo ikende ke lava mu bimuke kukama
0: nabyo ngute mushakulo wene kwashingure kale metahe tata wage nikwenjire kundu ine kali yabe abibu nacho abakabu nacho bali chetu banuwire nene akasaka
1: kwa chebonwe
0: achebomwe nari kaola mo kashikishi nene ko bati inje kinda chanzoka namasene muti inje kinda chan we kinda chanzoka sokulu takumbula ukaso ndibwa uticha teno enzoka yikuba haya yanaberhola tiko nene ulanga yabine ngondo yikinda chanzoka uyi
1: na yabya ngundu
0: na yabya ngundu niyo mukinda chenzoka na nengundu enzoka nengundu ni kinda cha nengundu
1: kasa enzoka ni nahurire
0: ndabire luka mukinda chenzoka
1: no yo wanabye muloyi mukama huleri na rewe mwatengu
0: abantu bakashisha
1: ambo yo mapoga bandi ndiri nengundu
0: o
1: yo mapoga bandi
0: amanyibutya eya biri muyi o watu la kubuluji loyi o macho cha natsuka no cha matahika baba kama la macho achitsemba kwa no achitsemba
1: shirima bina
0: bakaza ba yeriwe
1: achitsemba shirima bina mba kamta ba yeriwe achitsemba shirima bina mba kangu sa yeriwe achitsemba bri achitsemba shirima ha
0: o macho cha kaome ni wako kaome ne kanini watengo akwa draye baluji beko achitsemba shirima bina
1: nachigeta nabyako
0: iyo ko yabe nimunani ene mukama
1: ehe
0: isuko balu yabe sengundo
1: na ya nengundo na wanga na mukama zuri ngundo
0: kwa kana mukama kasinyere ngundo
1: sikwa wanga bwe
0: ehe
1: se wanga buramu
0: ndiye bandibu bashi
1: itwa tusamalira
0: bas na wa kesemba abi gumuyi owakaheke eba kaola mukupe omuloyi esikuli twabwa kwa bikuri shungundu asitola wame nalwa mabishaula engundu weyo ngomochi sujikwa nayoka yebye bukutwa besese bikayikunya
1: kareke maluka homombanda
0: homombandano simbandano ayukayikunya nabesese bro na hinyunyero moja eromochanya nayo kasungika binga kandi mana nagati mana usanirushe kimana kakana ni kwa kala makatsa bakano kaka
1: okay
0: ayukakimana mochanya ka akasaraka kahe akakani mana mochanya no mabuli iri nari kushungunda se tuloko kwa songa ndi koruru chebiri mana chita
1: kitino ri anashori
0: oya nashori kunde angulo yabo ye yabiri munyukulimu noko chitaka mule na haji sana bas munyambye nimo batu baokoke atamabe bamabe benduka bakasha mulolako
1: nalichale kina twala ku paruasi
0: aha niwe nyo abya bosta bosta
1: e bosta bose
0: e kitsemba siri mabina
1: nayo ehe ndiri nayi kabina
0: nayi kuyemo yesa na Yesu
1: nayo ndi nayi nengundu
0: kwesha bweli shebo shikubaleko toma keria pole mudukuri na reo no mulimbiri aneko kamola mokatrembo ser e ser luher poros e poro menabro mabo yo poro
1: tayi
0: mu direkta
1: wakana chinga ndio kuba mabe
0: nuko buri amenenga misha basha ko ndiko amenye na bisha basha kero je twali ko nisa nako amenye ya kusiye basha ko
1: e kana che echero rukashi ya che
0: kasha bwa cha
1: mutu ali ko
0: ko ko ko sha kashi kashi kama ni mugumo nje cha mutu kero cha meru aba kasha ndera ba kasha ndera ku sabi basha ko ke je kasha ga ko mugumo na ne kana ni ko mugumo na ne
1: meru ta gwa venga ku sibwa ke ba kali ba mono mo ndera na se
0: ba li ba lo mo bia sa ko la ba anoni we
1: Sare mu baswa tomo bakinyo siye kalendiria utinge mo utavye mu rwo yo tinge twese yini na tiyana
0: ari mu kinyo ko wandi je na
1: ko sina kobe zwana ta haru na na kana mu rwo